0: so
1: ɔsɛ ɛnhyɛ ne obi a na toma woteɛ worɛbɛhu onyankopɔn ɔbu akoma no mu a ma mehyɛ kom seseɛ a ɔsɛ ne mabri akoma mu ade bɔne no ahyɛ ma sɛ wobu akoma seseɛ a gyame mabɛhyɛ mu biakoma seseɛ a ma awurade dɔba ɔba ɔba halleluya halleluya

0: Mene siye siye ron kwa. Ha, men si brekum. Me chie sumpa yako. Na pamdada yako.
1: Diye wakuro no.